0: Silimpuan.
1: Ang gusto ni mula kumahami ka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Gara-gara nito hari baru. Nagulak kamat mo bang jadi janggal. Gadis turun ikot.